Mandela Galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babezi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindondlo makhosi amakhulu.

senza nga kona ushaka udingane ngampande ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

Titus magade dalwezi nomhlaba veliqala siyakhuleka kuwe wena uyinkuna phakade naphakade